0: participa.
1: Nan sei mu a Kumasi kra no mababa wa bia. Black Star se bo match wi ya ni wi ni.
0: Ni age no.
1: Lawyer.
2: Mhm.
1: Due to heart attack. Na mse end point for the past 1 month no ya recorded cases be brie. Ah, emu be ye miensa nipa no mo shro mo nkwa. Ye refer omo mo ko kolebu. Nan so mo shro mo nkwa. Ni e ko ba ye ne se o ma mantem by two, o ma me drun tem. Nti no obo ba ye na na yare ye no na edi di ni pedie ni mu a. Ah, na ye kra no ni ntimi nya ho hwe. Na de ye wo se e ba ne se ye refer na omo ko kolebu. Na nyame an fa fie. Omo ntimi an kra omo nkwa, e ma omo shro mo nkwa. Nti no heart attack na se yare ya to ne di se angina. Angina. E no na me pese ye bo ho nkomo na afi no. E obi a wo tie ye bia no. Ehu se ne yare no cry sitie ene ekwan a nipa be fa so ne aboye ho ban because e ba en shoda en che prepare na do an she ya na aje won kwa every few weeks am
0: okay ene ma yen hwe ho ne but my numbers no na fi yen hwe
1: yo me da se mic 2 end point homeopathic clinic me pato numbers are ya dey edi juma no doctor dubuate number no Hey, 0244 86 70 68 0244 86 70 68 komo bia a kire wo so bia no na ho bia wo fra mu bia no wo de wo ne no eni komo se na yete bia no obeje wo so fa pen na fa paper na fa electoral number no to save no wo phone so say Dr. Dubuate end point to be Patek clinic number no eye 0244 86 70 68 na my two
0: yes sir
1: ya ka angina minim se koko yao chest pain anasa ya bo eshishi ye ya anasa ya bo ye ya no dudu wana ni padudu wana ubiye nye bi pain na ebo yao no ya umuwa hudu obibri ya ubiya no no ifri akumano ya ubiya ifri ya frawa bebiya ya hume anasa organ ya buwa mieti mi hume inframa pako ya muno lungs no ya ubiya ifri esophagus esophagus ni ya diyane tube na aduane ne fem koto ye yepo no mu no ana ye wo bi kure free num pe aye wo ye bo e ho no enti no se wo bo eye wo ye a niema bebre ni etimi e deba nemu mangina e die no aye ana e free akoma no enti angina eye bo yare ana se e koko ya wo a eno no e bo nka ye sa akoma no ha obi aba ho na bempi na no ya na ha wa aba akoma no ho no eye se akoma no moja dodo anke wo se nke kwa akoma no ho ma akoma no timi di ye adwuma ne bo moja no moja dodo no akoma ne nya moja ne sa nti no nipadie na kwa no moja ekɔ ba bia se wonsa moja anko ho a wonsa ne bewu nipadie na ba bia moja anko bia no nipadie na fa no ebewu eno nti na yesu obi anya stroke adwene ne wu because moja entimi anko adwene ne mu bia wo fa ekɔ Sasa na akoma na ebo moja ko ni pedia ni munyina no. Akoma no so ehia moja ni bi se ebe ba no ho na sustain no se ne ebe ya. Akoma no kra no enwu. Na ekoduru brebi na fa akoma no enye moja nke wo se nke nya. Na so no heart muscles akoma no e muscles e nam a ebo ma akoma ne tim bo moja no. Se enya moja no bebre ya. Na fa akoma no asha afie se ewu. Na enu no ewu a ɛde yaw ɛbɛba nipa no okoko na obo ɛno ɛna yɛfrɛ ne sɛ angina na bɛmpi no my two yɛna ɛba ɛwɔ yɛ koko left side hɔ ɛhɔ na akoma ne wɔ biara no do nsa ɛto okoko left side hɔ no fo ase hɔ pɛɛ wobɛkyɛ sɛ wakoma no ɛbɔ pɛɛɛbɔ na ɛhɔ na akoma ne wɔ nti ɛhɔ no na bɛmpi no wobɛte yaw no obi so kora wɔ hɔ a na ɔte no ɛba ɛtene ba ne nsa nifa so kakra wobɛhu sɛ na ɔte yaw wɔ hɔ obi wɔ hɔ a yaw no ɔte wɔ ne bo no na wahyɛ aseɛ sɛ ɔte no wɔ ne nsa benkum hɔ asɛ nabatiri hɔ ne shoulder hɔ bi wɔ hɔ a na ne kɔn na ɔte yaw no wɔ hɔ obi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ nabɔdwe koraa no na ɔte yaw no bi so kora wɔ hɔ ɔte wɔ ne bo no na ɔte no